Ariñami charinchi chusku hatun pacha iskay chunga pusak chinlapimi paktajushkanchi mamakuna yakuni masina kaito tamantapi ñami rantina katuna wille kuna uyana pacha paska ña paktajushka chaymaka chayma uyashka kipa ñallami kutillata kankunawan mas kay raymi kuna manta karikchisha kati kunanga masikuna kay shamuk samay puncha pika ña raymi kuna mi karan ayllakta kunapika pakta chihunga pakta chisha katinga rurakunun.